Bize bonga bantu pela bang bon Ngoba na imali peli ngignore Kuti ngoko je ngale next door Bize bonga bantu pela bang bon Ngoba na imali peli ngignore